0: Hasili lo pala kisauti, uito umali didihu lo nakes to umrawati. Pohilelio odetamo aami, umay mo pohunahi ang abuti, alihu mo patato panyaki umadutulutolo, alihu mahu aaw ne malio.
1: Tahuda lo mongo panggola. Wanutaluhu molango, uponula moluamo.
2: Jika airnya jernih, ikannya jinak. Artinya, negeri aman, rakyatnya makmur.
0: Oduolo ito nonggo lamiatia toha bali u bahasa lo hulontalo. Perusahaan umum daerah, mielo perumda muara tirta to kota lo hulontalo, mahiposadiawa taluhe beresi. Motalua uolo polo dula heboti. I direktur perumda muara tirta to kota lo hulondalo Luki Paudi lo otanggulai lo laita ma ima ima to owo luolo taluhu wau umo potolo he taluhu ode bele bele alo motalua uolo polo dula heboti mua ami ma silia pulio alihu taluhu ta tapu uolo luo boli eleponu owo lolo taluhe boti iilangi. Perumda mahi pemalaki sawa bolo woluo pipa umalo bobocoro. Umai mo'o iilangi tolohu taluhu ode bele-bele halo. Pohilelio ode tamo aami to umo pohuna taluhe boti musi popo engka dulo. Tidiopo topolo dulahe odie.
2: Bo'o de lo tete mohe hua lo tulalo.
1: Seperti kucing rampasan tulang, artinya terlalu rakus.
0: Oduolo ito nonggo lamiatia tuha bali u bahasa lo hulondalo. Pamalenda lo gorut, memongohi pahamu wolo beito protein hewani. To umai mo polai atu tumulio mialo sehati lio ilanggang olo ta ukeke ingo. I fungsional nutrisionis to dinas kesehatan gorut Yulianti puluh kadang lo otanggulai deu protein hewani boti odelo uponula putito dagingi wau susu. Protein hewani beti boheli 70% uma pona-pona otogorut. Odito olo utanggulelio air susu ibu mialo asi. Tunggulo dongkomonata ta ukeke ingo dipolo otoduo protein. To umai mo polai atutumulo mialo sehati lio ilanggang olo ta ukeke ingo. Uanu protein hewani beti dilamotu ude to ilanggang lo ta ukeke ingo pata-pata to ta ukeke inga beti o dunggalo stunting. Protein hewani beti palalu u mopo otoheta tulalo wau mo olai a uto o lo ta ukeke ingo. Ta dilamotu ude owoluo lo protein hewani ita ukeke inga boti mo kodu-kodu tolo wau mo imo indolo. Ma ui tolo palalu mo po odelo ma pahamu lo la iati. Ti diopo mo ngoti lo ta ombo dulaa wau mo ngoti lo ta donggohi owala a keke ingo.
1: Lumadu lo mo panggola.
3: Bo odelo mo lambula bo wundu to ungala a.
2: Seperti menimbun tai di tengah keluarga, artinya memalukan.
0: Odu olo ito nonggo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulontahan lo. Dabo maapucu tando mahabali puliti yo. To polo dulahe uau polo dupoto timuru odie modanta mongo pilohala dila molahu deheto umolato bualemo. Sabu donggo he umbala mialo he potembalo uolo. Iti lapulo lo mongo pilohala iilangi. Tunggulo ouoluo lo tola iilangi to patali. Ita ua lo lembo asa.